Okay, I'm sure I'm going to have my transition 104.5. Now, so about a pound sima at the union, you go to transfer to me, particularly about transfer. Now, son, no, in your wardrobe. Mama framing na me dia sida mama papa papa papa papa papa papa papa mama ba ko fre no akus me dia me fre na kusua 7 days mama lu atuma mansa omodoso me timi bo mu na di sofo ba ko bi sokra fre me sofo apia odi apia ya munyina mama adjo obi o fre me bia me da mo se me mama munyina adjo ene ma se mama de bra mu no matu di se emre dane emre edane emre dane emre dane enyumre wa wutie me hu se emre edane da bia bibia betime asesa se yare wa ne bre na sa hoto wa ne bre de ya ne emre dane ampa osikani betime dane hia ni emre dane de woni bia betime nya bi emre dane sanete ye de wukom nyina emre dane nyere da so na kika ho enwa me boye eya kwesi ambofo genwum sabre no ana konsi digrem pa no to hwe ohwe sane enwum no ti unisiti eno a enye cassette so nwum enye cd so nwum eya sabre no ana mbobbo no concert no ose ejati asintimi nya dwuma huni se mreda ne papa be humu a o papa gusua aba be jejapade no afi no aya mbobbo obitimi ware no de ne ho ato ne yire ejapade so ne yire sika so me se emre edane mese pribibi ansa na kachi ne mredane ena ye ye wotwefo anoka mu a esogu ugukoso no ebedu ba bie no na nsa sumo anu o mredane da bia in shiraya fan ena ye bia no kyena nye mredane abraba ye bodi se bicycle edu ba bia obesia pia edu ba bia so a obejeje mu kra ne no ade wo ko edu ba bia so so agye se obonsinse mu na ade ahode ne bia ka ho eti emre dane eto da bi ye eto da bi nye ene na mo wiso ene na mo ti obi koko hweso ebedu ba bi na mo so me koko wura wo ene na mo ha dan pie ba ko mo nye ma nyina mo kuku ni mo kakagu anafo emre dane ebedu ba bi na dane bi da ho kwa ne nipa ndam na ye mo amode a emre dane susu susu dwene susu ma biribi nsa wo so susu ma biribi mu abam ne emre dane ene na woye pa wo pani beduba bina so ye stowura wate emre dane na woye den a eye mre epesisa eji de wonya ni ne biara e wo so de adwuma de abetu biara e wo so tumi e de adwuma ye na nya so mfa so e firi se emre dane obi adi panyini pene dane akoda e wo na koda bi zem obi ya warefo pen wo ene wo nyu obi kura nsi ne pe emre dane obi wo bebre ene wo nya koda ba kokora nsoma no emre dane no no obi so su pe ba ene o se nkoda kana sum ebu ni so emre dane he ya bra ba shase ni hu ni se be yesi wo ya shase yesi ya jacket ya pa di kan e wo radio mu no me na me je 1.1 ene ya dema wo a wo de beto fufu wo me emre dane di oba machi su bia ne wa bobra kora che me e wo dwuma kro na mu bia wo kora na otete no wo na cheche ni ma ni so wo na cheche ni ma bia ko aye wo dwuma mu enso ne bia ba bia wo duro mu tin kora wo nto no emre edane enu nti e no hu se e ye mre na bir bia emre e betumi asesa misia e chia mu pe e ye me modofo apia kubi ofre me wa international. I know you're fine.